ne moui pea mo koe tu pulanga. Eva eva pea ke alumua o mamata. Tofenua fakangalo ngata. Mole lava ke ngalo ihelakanga.